0: anta hima.
1: Oh, okay.
0: Ana na anse ma me film ya ye ndote ye kama.
2: Okay.
0: Na akonya na to. Iti kwa me Japan. Ah, na anse kura se na me die e mama mabohu kakran se na ne.
1: Nana.
0: Me ne ne kasa se. Fa lawyer ne twenje ne

0: ti we nu ye afutu na de maye no na se me so me ko ka ba ko bia mo om de agu me so sa
1: oh
0: abenya safo no mum de se makasa yi ba na me ka se se de o man ne ko no direction na ko nye di papa because you on for a omunye gana for me no kasa I said bia mo kru mo de be chi obi a o ye sa dan